0: rang yang a man be de gu be
1: ne ne de sme ne sna jang bi ge le che mi oi se de ble ne ngu len ge ge su
0: ma le che ba khar to ye le ga chi ge le ge jung ngu se yu pe ju da ne lo de bu do rang ge yin ba
1: nga ne ral sing ku che sung kyeop che ni mi oi ma she ro sin sing bi sa ge nga de che ye yor be ye so cha rang to te cha su 喂，我让开手机，两个人来开车的。

0: chebe, suinyam denbe la lin si gyan yibri. Sichuan lopchin hua xin minkang ki nga dong chebe totan ba. Pyo rang gyong jong minkang ki nyer gyong ta che rin totan tu chu zhang. He lu jia yi, ta ting ki tu ni jue gu zu wu ti ni. Totan ta la zi, le di jie cho yon ni pe jue tu be cun ta si gin. Le qin, rin ni jian ki minkang zu dun che gyur, gyun tu gu di dang di. Hua xin minkang ki totan ce si ta, xeb xu ce si, la zi ki ce si jie. Sator nur zin tuba che gyu yin si sung bu zhi.
1: Xiam zeng gyu du du ka ji si ro na.
0: Ni tu, rang gyong jong mi mang si xiong xiong le ting ki, pyo rang gyong jong gi sui bi, tun yun rin bu ne gyong gen ju lam lu gi la dar chu xie xie ba zham yu ba ta. Jin da gu bi ci jing ni ne sung, jong yong su, yun rin ne gyong gen ju la dar che gyu ting ki che yu bu zhi. Lam lu ti, lo to bu cha wa ta, ne po bu so gi gen bi, Le nu shor bi gen ju na shu bi mi nar, si zhe cho we da gyong ta, ne gyong shib shu chum ne, mang le pen ba kang mang zhun gyu yin bishi. Di lu cun tu, chan tu chong kir ki chong sib tar ge dong gyu di gyur che di, zhu kui ki ngu zhe shib shu lek su dong gyu zho qir sung ne, ji cho yi dun ma la kui kong yong su zhu gyur gui di dang bi. Jin nga bi dung ju par, chong kir ti yong su yi dun rung bi zong chu ta, xiang ta chong bi ge ju ke gu, chong su che dong gyan mi ju gu ji shib shi din bi ta. Palam chengbu zhu yu chong de, sung ju sop duen dinki chi bati, zong ta chu ju ji le kyo ba. Ngui kan li ri gi ngui zi li kung gi, yi duen ngui pun tuen zi ri chu ju la zam tuen kyu che ne, zi yu ngui pun chi ju ji ca duen sum dong wo jie che yu bzi. Di lu cun tu, no ju chong gir ki, chang tang zhu kui ki tuen kong li char di ne, cong nir chi bu so kyung ta, si ju ro gyur, tuen li kwa zi nur sing jie cho sum ne shu gip di, rinpo yi di ni jing ki le ta, nyam li ka, Kim Tsang Zhou Zhe Ji Sing Qi Bu Ta Xia Ta Wo Mie Tui Le Pi Ge Shu Qi Dang Di Cha To Ta Chen Ming Ki Qi Cong Te Lam Xia Ne Zhou Le Ta Ge Ta Zhou Bie Yong Bo Pan Nu Yong Gu Gui Di Dang Yu Bu Shi Ni Tu Lo Gu Chong Ki Ki Xing Zhuo Mang Cao Cao Ge Ke Bi Ji Ju Ge Yi Ke Bie Dong Bi Gui Zhe Dang Ni Ta Che Qian Tong Che Jin Du Ni Hu Shi Le Qian Jun Ni Na Mi Li Tun Ji Ta Chong Si Ta Ge So Ju Tun Zou Mi Mi Rang Jun Ki Xing Zhuo Mang Cao Cao Ge Ke Bi Ji Ju Ge Yi Jiang Di chong sib zu zhun tie, lan lian dar cui kang li nguan bar che yub zhi. Ni tu, nying chi chong kiri ki, ri mei rui chi gyun zin ta, ting rib gi lan lian xie bie zo tui mu zhi che gu biu zhi. Pen ju mi ri gyu zhe xim ju suo yi chi le ke bie, ri mei rui chi lu gyu jung kong ta, gyu zhe ki ke chu se zhi che bu ta, chong ki mi ri gyu zhe cok bie, sui gyu ne cien chab dun che bu zhi.
2: Simo ling ge, ting di pen ju sen gyu ngam zha, nian zhi xu ca.
1: Tiwe mawe sen gyu kien du na, chu ri din di ki APP li si ro na.
2: Sangkong jie yong.
1: Sangkong jie yong.

0: gensor meba, topsi yomari.
1: Kadeba shiju shoshi. Tiri ni wado sesha shoyu, shimodo duzi machi.
0: Kachoko sumdo.
1: Nihe shimo so ranga dagadichi. Wait, wait, wait.
0: Nye ranga la danjo. Kaba angra shoda, tuzu chumda kaba yub.
1: Kurkurdo dinja yorbi. Chen ke tu kaba gemni ba.
0: Momju mo da tu zu yori, gu de a.
1: Yang a.
0: Ye kaba ang ta ji ri, di ang ta sa ti.

Amla, nganang ta me. Ngune chen tri lo yong go samchu. Yine me go pas nyo thum su. Tri lo yong thum mi du. Sangi nge thapsi tan je lo yong thum chi gi yin.

Niwe chama zamta, chudi nyungxie zamle. Zixin ki sabio ni, ne kandu ya sunshu che che ra ge toki yue. Tiwe lungdu gyubi, sabio nam ni, dongbu ye tabdu le ne, zawa zu tobe kara, sadung gyakze la ruwe, lote papi ki sowa ra nyongru che cho. Shenden ki zixin kaksu ken ki sabio la, nyugu tuan che yar mutu mege wara. Chazo dabu chidun ki zawa nam mara kesara che ching, te kalun nang ki chudu ta luju nam julen che che mara changchun ngang sa ne, sashi nang tu zawa tsoku yoba ta, te che shindu bombo ru gyur ne gawa zawa we shungda shik tu gyur ki he. Shungda ra che ne gebe zawa ra, zala mabu ge ne, shungda dianse shing te yong su tumji yue te, sawo ne, sangwe ta, tana donggu jie para, cho yongzu zobara tamgyu che sardu, gaksui dongwe chaju begi yue. Shenden yeganam chiru tu gezara meje ching, loma thala ya rangrana kowwe niwe topgi mebe, rimshin nibara gyurne gamzhuwa ma se chepji rui zhong yue. Wanya, zixin gaksui kenki, tingye denxin ki nyinglu nam tsujudu zine julien che di rimxin gezara yongdab chik yubashi. Luri denbe zhenzui ba teni, yugyu che chewe zixin gaksui ken tezu yinxin. Ti tamgyu che ce, dongbu chik ya sunbura ne topdabme. Gezir dongwe gyurim ti gabgara lo mambu gyundu che la, tana lo gyacha ring simgi yue. Changwe wara zuri le ge di tsamdun ngang ne sun ku. Gezir dangwe denxin dongjian chwe ne gyaji gubju zamni ceso ku sun shu yongsu chewe dongjian ta ne yuebe xingri shi. Gezir dongwe chajwe teya xinggan ta xingri ne jen na mebara sui di zixin sarge ta je gyur chung ne na zay mala tonyum yonggyu ro nubu ke jen tuan xin yue. Tengi chara, zemlin yon ki zixin naga chikdong la ki chwe tu, zixin gaksui ken ka dungi ngabzul hazam yue. Tezoro, sunshu lala den yue ti. Za nyama jikya mege we chakdo ta, yangsara lo su ya, tezoi sungyen tong yue. Tumin ki, tsotoblo dengen ki zixin gaksui ken tiri, zagui chana kuyo tu, tunin che xin kegan che we shingri shila kyuro wama se. Xien ki, kosa sungtab che we, Nebop shee kyaan song yue. Hainan lingchen jianfang rikyu ki yangbe cikgui nazay kuyo tu. Lodup dukbu lupxing. Kayi ne mara dadu. Nazay ki donggu thani, mugyu ki rizu dara ne la. Tiwe tu ngime tu, tsulung chabu dan yon wale. Lo shibgil hala sunbe, perdu xing te ya, tsulung chabu tangdu ge we, me ngwe zhu shibgil zamgi ngang linki kuy dongbu xik chung la. Ti nagze tine namla da se gargung xik kachi wa shi. Tini nagze ki gargung xik. Tezhu, ningungi tuisu, niwe tegara chosin yue.

0: ki chiwa la ki yube yame na tsu chu chi shi ji xin ki nin chu le zhu bie min chu di wen tu ki leng qiu tab lam ki gone min chu na gong ki sa wa ge tu bla min chu ki gyu rim nang kap ya mi gu bi ta na gong la pu tu mi bie to ni xiao yun kang ya mi ba ya ne sang tu
1: yun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong le xie xu yu bie xie xu bu chi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye 他是杨晨朗富康面康起年度部三百卡纸青笔堂那年地堂地年十个字路木切地亏卡纸青笔堂那年面接从康老个重点儿年同区管不朗老个路穷堂不要卡纸青笔堂那年面接从康
2: 二退季家年面操啊起阿公和龙等

0: Hwanda matumna, timlu tohne ngenche dati tohya, di tabshi chikri. Nine nganzu ngezu jawa di kari inba dengi tumna tigoshi. Pechasha na tari yu laliya ngezu jawa yub sebshi. Korang lede tohne gyoje chibshi. Di lega chimi imi zonyo yomari. Dimi lali ngome chu leme imi da leme pogdu ngezu jawa chu dagong kante imi dewe kasebu dasha joya di kechimbori mato chizu ingu di kyunne tigmashi.
1: Leskila, timkang ta sibju chenbi, tamang kyo doon ti laliyang. Chi chu yu kya ma ma nan bar dum zhen ki tablam yu qi pe dum na jia ta ma yu